0: da hajji sani sannan na lami sannan mijin a sannan mijin challe sannan uba muhammad da muhammadu
1: dan abu bakar ne walla ba ji ni ya
0: ta abu bakar masha nona alhaji ya girman ka ya kai daraja ka ta kai arzikin ka ya riga ya kawo din dadin duniya gaba da masoyi alhaji mai wadana alhaji sani labanin kila labanin ansawa yawa
1: kuma gaba zana ale alal duniya su gane
0: me kyau yana gaishe ka kira mai roƙo yana gaishe ka malam dan juma mai gode yana gaishe ka audu mai kidan ƙwarya yana gaishe ka Allah ya sa ka ga dama ka yarda kalamin ka sannan alhaji mai wadana alhaji sani
1: na aina da
0: Muhammadu uban duniya fada na gaji sai rago zamanin kira zamanin kansawa alhaji mai wadana alhaji sani Allah ya sa su tura duniya tsira lahira